Damikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia aye fu Isi senye radia dumwa Nakame ni magwasyo

tintin mo yiye mo ko so awade adumamuda fi se mo nim se mo pra re nyapa.